layer. Kama deni ye ye. Olorun kama de layer. Kama deni ye ye. Jesus kama de layer. Kama deni ye ye. Ku to da bi ipenija ni waju wa won ye Olorun lo baba e dasi. Olorun e dasi. Alanu e dasi. Abe wa yi logo. E je ko ri be. O be je ko ri be. O me je ko ri be. E me je ko ri be. Ogo ni fun oruko mi.